0: Mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.
2: Kia kina, te tai ao Māori.
3: E kororia, hareruia, kia ihoa o ngā mano. Ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei Tautoko mai. Te arepa, te omeka, Tautoko hia mai te iwi nei. Piriwiri tua amuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae.